mas cartoji ne kara jasna chogwe gabriel le technicien am gundone mata dan tubal telum gais ko kanje kilami atelum gilel deneje fatime ka jamala to ndak me gokula ci ko mi awuji nan bayta bere mari kana sisi kare tugu bone mi ngana sisi kare dina ngan to do do kremi am bay pana wato na to ne kan kula ko londo wadalem ko sikanam to amen.

do seneno kawrona ti radio chaado wur matla wala maklerri badjak tibe do boge wur jongjongre tima radio motala wur na soa may magadene fatme malato fatme malato ding may poka konen ti feren do wur motala na ding se hen bi chobe gabriele ye tout sans rawnen dobe ko jar djum mo deng len se de kangbal harti yed jeng be ye boy toude hasaram jardin chobe fer won re nay ding hen bay gun kago tay dan jiway korjon bing bil may dogo say so mo say do haywe gani wi weti mani man bin mo tanaga gin saladi fajar bega guilty ni na tida pa kawre no jom secondary bonbon buitu no to wayno to wareno we jom may tigle no ji kluno way kuluma ka sen let proxima mo ilir mo tano dani windi gani hudon har jini hejak ni harati radio chatna ila tibi nyogo ga dogan way kallo ko ga yo fi mo nono de kigi chaw mo nono de proxira hon lay blano do haygi de proxira hon tibir sir chatla mo non o gani hudon hejak ni dai layna ila kawrina magasin lago yu fi mo tiga senen banka rulaim no dayani wi gayne ni hudon har chinglay tibi nyogo gan jar legi na wo kusirum tala no ni hudon da shindo tumay tware wurna ka ko da person wi chobe gabriel wi la kan jar jun wona jeng bo yeye la no dayi ndo ay digga hay la doga ba mo tibi legi jamena no wi jurna da halagir sin yeye magasin go proxir go de hay ge yeye go digi shindi huli yaw la go chin ko yaw la da kasem hay la ran jo chat mo non a da ka jun yang la bla da kan wa kan jun re suboda dayi ni wi ni ka kom ser dom kreo no digel hun la bla no hijas wona je legu bo ba yo pro wa din way bo metu ni do ni chin kan jun da

tege debe ni masa non kafi kanan kaliske la parafi nakat maga tikan vetna e buga la parafi nakat doni son taragat tikan ma na matas kom de fikia ho hala bar ma hakat kan da jona kan por de kamat ge ni ministre en fi wol de fi farena kan sama yuma la professeur Abdelrahim Awad Ateb kan me turis englo he afok no ve lima de bideni lo pem na kan si dan wat choli so dividend lo pay da kay chuma nam choice kay ne kay ne fa ni yumus yensi dividend ha utala dividend tara ke be te yalla dungona kay en bakas rirajim kay na e domberol da la wenge fok mu fi na atme choli so kay du lo ma semali na sematika funa re fok mu mala se gordana kay na me ministre ne choice kay en choice kay ne se jobon funumo wa gain debiten wala gain se lilawna gain se dala wa fokna mu yumal se gok tan zone ge cholum zone ga ina me kut wala gudi tima nang san tum go vunong vunanga lopna lam ga ne ka du tima san tum go vunum na lebo ke lawni vinina lebo ke lema nang san chungum nang nong qavi gain lopna ma fulika gain fulika lam ga ne ka na famana debite de du lopta ta ga ne san me to eta ramli ga famana do me ministre na ana me ma adigo e fok debitena kudala dividend la qin si chwes la qusam de vigron fina gat non qavina ku ka lamani si dividend kam gedam tu sina ka ina mehli nam tani na ministre nda wa kasi lamana ay ministre tigalam gayne kidat kan wala ka in kidadi ka ka lopmani si fok ma vuli me fok vi se gotan ni se gali lopo ma ka in kidat ni kan wala ka ina nam tani dividend wala ka ni si kaldal si kyon si dala wala lopna ma vuli ka fok vi se gotana ka in la leni si lumay ta mu gutala kedat ka gane kedat na de gane mamara jot ke tam sana ke an santi van gofono ke na me fanam linga likal ga hom budam moyan gane kay mai kuddi en te bitigen golo law ke sanam nan kay na me ministre na Abdelrahim Awad Ateb kay na me dala wa ni se ministre ka li lop molo ala tetuma li lop molo dala te sema kedat ma gata me foknam na lakla kayne an se garjala la fadam go en me fam nga kayen am dala wa khofok nam zoni le bo fok mi ministre alamo kayen mina la kayen ministre mara choy gut kude ko siane mi fam nga kayen am dala kayen ministre fi hatta ngol dale bo ke ministre fi docteur ale bo refe ju ngom de fi journal bo ke fi telerel mi ke kafkene ad se tap don je kebe gut kude fok nam zoni la timo rafna ina kida chot jo chot daram ka chot daram len mi fam nga wa xena me ministre ne gide ngolomi lokma lokma fo ko se ko tan go galum go xena me dala wa xena si galilo bo fo ko nam may balam jugo dum de ko tala fet ke bu sa do ya may a fo ko nam so en cholina xena me dala na me fo ko wa xena sama agida khlo fo ko wi de bidena xena me premier vice president xena me dama yuma la David Udengar xena da la wax kayen la leni fokna ma choli solo kayen si nek na fe lop nam nane ansi lop etak moun me fam nga awa hen dan gaye kalis rwaya kalis kayen mi ma gida la wani fi fokna vide bidena kayen am turi sen gufi to de sam kisi chwa dok falka am hidina kayen fokna vi ma fi dunet na lawga la wani fi de bidena kayen nisi fi to si kayen heli di ya la tangzi nagad ya la tangzani da heli di ya la arusha la kayen kude fituna ta kayen ame samyuma la ali kolo tu chaymi kayen isi musunglo kay fok mara kebe kayen fok nam kayen isi debite isi chak urumo kayen isi musunglo kay kalafi lima kalafi politik limgay non kafi kayen ame ali kolo tu chaymi kayen nam kayen irfan hay nagatu chat kayen kayen kulo fok chine chine kayen go siyam defi debite nifi naga chat kayen kayen ta bajuma kulo siyam defi naga chat kayen am chua kulo kayen uliya awa hen tan gani kan fokh vi dunyat non qavi kan borde kama tegal qay yulde da vi borde vu choli so la gain ira vi sa hatta non qavina qayen gude yulde na ta kan matuf ngol vi fokh vi sa afrika se develop ni vize ira du chat tan sa minimal am bol mbaring angolao qayen na me kalma abena he ali ma fokh ngol ma vi ni si sa la gain afrika se develop ni vize chola hem na kay sa jokla bar talamo nam kakala inisia nam kakala ngam dala wa la len samhat lan ne fok mo ve so mo non kafe u ma da fala mo ko tala na mi lop na lam ngane mi lop mo mara ka nga da mal hakat ko mi gursue na ko tala gursue nga ro ta fo a ni se ngom na ka don se ni se na ka na mi la u ke ken ngolo
awa hen dan ga ne ke fokma kude yulde de vi pour te kama te fuli a irvisa hat te non kave ga en fokum visa la ga la ga ni se en kal vi hat te na ga en fokum ram tari ga en se fitu zia ga en se la ga yulde na da a ga li ga en pour te kama ta ga en se isa jok la bar kti zia en ide del de vi mara ke be ga darsi jarsi sa manyuma le tau koi lui ga en am en kal de lem gyo ga en am da la wa a ren fokmana laklagama la sahati dala lalen gomne fina gadi lisidan gane anse gomne fina gatin chuko jugo ji chugo kain lalen fulzima toksi minim nan mi famnga bu nage awa avat la bara fina gat kadgan dan non qaf kain ko de mitafi samag de lawn vi fokon vi conseil constitutionnel fina gat vi kamruno samyuma la klema atangana kain na me mangol vi fokon vi conseil constitutionnel ma fina gat chat na samyuma la maître Jean Bernard Padare ko hisem de valamo hisem de vi fokon som se le programme non qaf kain na me fa ba me jafte vi sa gale kamruno na sa fokon fi conseil constitutionnel la le bo jafte fi sa manam la ñu mo talam na la woni fulsi tenger dala la woni fi mustafa manam ñu mo talam si da xeda wa xefa de wa xela bara fi na gat ma gat na gan kal se sun da fi na gat kina ndiga na la sun da na ndiga na la e sun da fi mitta sun da fi mitta da gan me jogi na hayne françois ay nam nga jamen dane ti gan me e suma yam sax lo fu don tu ora fu don molde comida sa magawi sa geleng denga sa bongoro sa balda sa boko kalma cameroun na gaisa chat ni cameroun non qafi kay mitafi kor misida ba susida chat fi chat jaw te fi molde mol me kalduma dapsia en na kayende ko de fi winak na moxia su lukna kayna emit kayne pour da hidida fi tildo qaiso ni faydin pour shidi aren emit ke fudon karwe ga jamen tani pa gaywen e burna ma qamet ne ren karwe fudon karwe tan go lanar muzazira le den hoto os markebe son da fi mit da ren mi jogina ha in françois ga jamen tani kayna mi digen mi sume mo bun mo sum zum non ka ve su beri sa ga su fudon e tioro he molde comida sa magawi sa geleng denga sa balda sa bugo kan ma kamuruna kayen ke mit ta vi e ba suicida gormisi da basis da chat fi kalduma dapsia khain ti ala way wi nek moxia suluk ma khain ay mit kayne kamata hayda pur de hit da fi jilro qaisoni ga bor fi sa medina khain alin fo chulum de fi sa medina ga pa pur fi sa medin la khain fo don karwe ka farma le ngane fi jamen dani khain law nar musa sida le da wa dan garin ti gide da de genga gain me Usman Saram Suleiman Saram Usman Bongo da Saram Fatime Saram Khadija Saram Kaltuma Saram Buba Saram Hidi Hawa Saram ise hibundik se gebe gide be mi sumon non kafi kain sa gobe jami sa makir sia tang si irsia me am gati sia kain sedaw si nisia kain dosi doya mge kafi gumita fi e societe ala hache mariam silita suf ka na mit ken burma tok mana fitil ma mit doni ga jamen tani ga ta en to a wa ga en mana fis mani sema gati sina le bokaf mani se gut sia ti tu da ti sit ka en ka en fulsi de ka molo ka en launi fi mustafira fi tanam ja qatalam se

Assalamu alaikum na isa kan yete min di haga kalkal la woni studio ndu fadara di cerga ngono janar kalkal legi tena baranga mona ngusundu tlemi tlemi ken na ramon sey na ndagu mu corona sey akara arak ki akana haga du ci yu haga yor kayo ala da deyo lunga da pi xabar ngono yu tandu tlemi tlemi ma da ci nga wa ibrahim gire ke mu tena baranga mona ngusundu mo ngalu ngal ko mona ko kula ndu cabine technique kana tanu na ka sirgam tena baranga mona ngusundu mo tarawal lunga janga chok bi gabriel awara yawndi residente ndagaram gel ngal dem gu ci ngal dem ngey de ko mo tarawal fatima ka jamara tu gireta yi akam gum ko monor boden gedum tanana bar ngam no so ndiyom nga wana wi hener jow o yor da yi hongi re sey ke kin nga nga mo ko makalo ko re so ndiyom makalo ko la fende yoru yoru di momira andere jow wala kam ndo yen kam ne choro nga do ngam kam ne ci den kay do sabbi so mo ko makalo ko reñ gi san makalo ko la fende yu gire di gete ngal na man noyo day mo ko mor no cabine technique tan mo no ko sa day mi ndiki ke nga re wa do mo ko monor boden chap cabine technique

wate ha ganaw ko jano ra kal kal le getene na bar ngam ne gusun dai talaga yum ma bar ngam ne gusun dai talaga yum tan ro namru go ministre ngam namru go ministre fo dongal man yu dai ministre ngam dai dinge kire kara da no humno yo dai dan mo ge ministre ni yo lungi kan ga abdurrahim awad atayib dan mo ga ko professeur yo curu yo dai yo mi go nge kire kara debite yo ya pian ga nan na ja won da fa dong garan dum ngi jalo bori yo ga dran ya ka dinge kire kara gar man normal la ma ko mbu ge dai nyal wonde dawla ngam no dem no humno yo anda han taiwan ge awun de ngere kide ngana nan yo da ya ngirm ge da ya dem ge da chubun ngere mi yonge kire kadanga ya shiga ne debiteng gi charga ndunguna bakas ri kanjim yo ngi da chubun ngere da mi yonge kire kada yo ngayo yar ga ya taina pa mi yonge kire kada yo ga ya shiga na ngara mon ram hadama mi jingaran haz ngi ya der buden ge da ko mu de mon hun an ka han ge da yenan bun ji kenya mon ngada han ga ya lio da ya dan mon ge ding hala ya hu gi ba da mi ga ngi dran ni hala yi kombonge kede kada ga dinga ko yo anda ina mur ko kombon mum no ay player ma da re ay dinga kede kada mi go hi nge da ya dinga yi kal ngan ne jana wondo ko ngana nga da dem no mu chan no ga dinga kede kada nge hi ni nge da mo to no nga da mo tala wondo dinga nan to la ngem hino dinga kede kada nga ya hal nge da ni al ga wondo dawla ngona da ni al ga dinga la ngendo to han nga a chal ka jo ba yo nge da dinga ya ni ata yi ga ya ci gan man nge kede kada gar kuru di ci jigan ni dai dan ya ci ganyo dai dan murgudo corona ri arnde mi ga wu debite inge kede kara ya wonde kawli ngaran yo i chono ha dai di inge dai tra nai ci ganyo dai na mona gra halama dai ya dinge ya pian gi omu kede dai ya dinge ya pian gi yo dai dran go ya ka dinge kede kara mi ga unge dai dran ya kam nan yo ya kam nar halama da ama inge dem no mi no si yir halama dai dinge na murugu dinge kede suguru inge kede inge dai motono ka gun ai kokoy re dinge kede kara ngam mi no yo ngato dai dran go ya ci gan man nan kalkal ci jigan ninga dai dan ya ci jigan yaro dai dan go nappi dai ya nawdan di rad ngi kede kada agar fodonga dai dinga dai herere dran yanyo kere cagni ga dan na cagyo dai naka dinga kede kada cagni ge dan na cagyo fodonga dai dinga nel nga dai dam no hun no dai dan go na cagyo chono mi ngi kede kada ngi ko lyo nga so dai ya ndo so an ki dan ande kalkal ge fodonga dai namur go man ram halama leni di kede dinga mo mom no yo dai dan mo ge dai ya dinga mom na mo ge ro mo no go dai dan mo ge kali war go dai dam no go mo jan no ro ho yo mo no go yo dai dan go di na cagyo ande kawli nga no gere cagni ga halla dran ya cagyo lunga akul dai ministry yo dan mo ge dum lungu professeur Abdurrahim Awad dai ye jona ala dad ma dinke kede kadanga dai ministre ya dinke kede swan ngi kede kadanga ya ci kanyo nga so dai dinga ko le kani go dai ya di jire go gre ce inga dai dran ya ci go mung ga a ci dran mang nga ya ma ga yan kede tai ga i chubu hidi yo hela gre ikol gre na ko yi na ci ga gre fo dong dai mi yongi kede kadanga ikol yo a jona dan mar ci kan nga ni kede mi go go ikol ga dai dran yan kede mi yongi kede kada ay ngi dai ministre nga namro go fo dong ka gu seire ministre nga dai namro go man na fo dong mi go yi ka kra seire ministre nga dai namru go hodonga migo nga yokol ga dai yan kida yiri migo nge kede kada nga dran ga yedgo limo dai wad gro dai ya di halaini akul nga dai hirai nya dinga dinga dan ga monaram halama dinga dan ga halai rabbi nga dai dan mo ko mo no mo no yo dai ya mon dan nga dai kimiro mo no yo kam nga dan mo ci kan ga dai nan kida nga dai dran nga chan ga se kogda acono sandu shala yero sandio kya kan ki kalkal iman ga tera chal jewe gere dai kiren ki gere kadanga nan yo dan murunga hamira le jo lunga ko lu dan munga premier vice president nga dai akol faro dum huborom yo lungi chan ga o de ngar david yo dai dan go awnd ka wlinga ni corona re rend gere na chagin acono hala da yo dinga mo nga dai dem no humna mo nga dai matana no angal rijo mo gorongala gere dan ma dinga namu dam no ngaso gandu de ngaran ga corona amerikal kal gere di kal kal ya dinga no humna yo wali ergum no ga jo nga kal kal ya ga dai duro ni chaga ngaran ga akulal ye ga dai dinga dan go nabal la gere ka wlinga ran ga dai ya pe ministre namru fo do le manyo gere hala hadario habar gete ngede danyo hogere dai chapal ni ngaran na kan ag aru ya kan ga akan hinju ga kan raman nge dai yam yong ke kere kada nge chapalu dai ya president ga faro dum hobor rom yonga yi kam na rohad la ma dai namru ga dai na la fesiri dinga dai mani man no hal ga mo yalu mbal gono fo yoy nge ya li chapali ya balangi chan ga arusha awund tanjani yo gre da ye chapali yor lunga ko lo lugu faro dum bo ram ngam no hondi lungi chana ali
kulutu chaimi yo goda inal akulal gan woni ngadan nal yo mi ngi kede kadang yi kol ngi da idrani chapali ngi dawla afrika ngi kede yo da yande dan mo ngi lugu president bolinan mi ngi nga yaju go dan yo ngi da ya di yaju ya ta president bolin yo da di namro mo nar mahallama da yi mi ngi kede ngi kol ngi ga shab yo ngi dawla ngi kede kada ngi da afrika yo da da bolin dan mo ngi akul du mon wana remar lunga akul president ngaran yo lungu lugana ngi chanaga alban sunama gangs for yo nga herera akul gere da yi na ngaran ma da yi nawon dan gere jeg ni nga hala da yi dan na cheg yo chono dingi kere kada nga hele ni akul yo di may gere da yi man normal lama da yi hele ni diru ni ma da yi ma di jender la fiayu da yi alama mna akul kal kal da yi ngar kal kal yang yi ka nga normal lama da lam fara dawlo yi dawlo go yan nga da yi dran ga so yi jando yi garan yo nga da yi dingi dan ngona balar menangan sang na yu kidanga na balinero kere mo koy mawno handu yo manna allah yore daya dinyo jek yo choro yem ngana kama yoro ndike ngana rama sayena hinji ke akana ga dubu ki yo ya raka yoro yem go choro yande yem ge day mi go ngi kolnga ikiana yaganay yo yagaram so karangi ko lahas ngi dran ngi charanga sen yo choro yor daya ay ding ngumuri ngara ngam yo ngi kete kara ya le chepoli kere lu nga ko le secrétaire général ngara ngi dan mo ngana robo de ga day namur go mi go ngi kene mi go karanga mo naw nda chadi charanga sidio lungu yichanga babari golo golao yo awunde kawlingani adon wana chapolu miyonge kede kada awundu kurtu abena yo roda yena ka dingi kede kada dingi danna ko yo chono dai yami ngi kolga dai drani kene yagana yu yagram sokrang dai dranu ngi isale lum ga yuno ilmu ga dan mi go yo awunde kawlingani na ka dingi kede kada dingi danna chagyo chono dai kidayo dai nduro anan daraja ro gidi mi ko yen kidanga nda kalkali kidanga luwanu mangi kidama milugo yawn daraja gidi kidam ro yawn daraja gidi yawn lugum ro gan kidama daraja dum fat guro kidama nulur kalkalnya ma dai ji singan namai yo chono fayde yo ngira idin dan ngena caga ro nda kawli ngana gre fodong dai ya ngumri ngadan yo gre chururu mi gaw ngide nge yukol nge dai dran ngen platform nge namur go mi gaw nge dai mi gaw ngi kana mi gaw karaya mo yim garan yo dai kuruma caro ay manja ngumri ngadan ga churu a fodong dai namur go fodong kara ha wonde dole ngam no carando dai dran go ye che pali ge dai man no halama dai namur go ay di ngumri ngi mi gaw nge dai dran nge kene yagana yu yagaram so karang dai dran nge mi gaw chali lum ga ilmu garan yun mi gaw yo churu go dai dran go yanda balin ni ge dai dran yan yo lunga kol nge dan mo nge man normal lama di nge namur go man ngaran yo lu nga ko le porte parole ngaran yo dan ko tayna kam nangé kéré kada agar fodo dio lunga akolo dum ngaran yo lungi changa taw kaw luis yo da yawnde kawni ngane dan ro koronari chono hala dario yem ngira yo yem ngada yem yo ngi kéré karangi ko ngi dai dran ngi ikene mi go kra yo da yem ngaran ga so ndio dai dran yo yama irnge dingé kéré kada nga akul nga mi go wa ngi ko yo wandu so ga wana janda ligo yan kire ngaran de kal kal go dai yan duro anam a dan daraja go ngi dai ngi dan wana caga ro nda kawni ngane Allah da dio mo koy ma ya rawa ya kwata kwata ngara idan mayro lunga akul president conseil constitutionnel ngara ina murugo manara mahallama ogum garan ngada ya lunga akul dan mu gala mangi dinke kete kada ngana mu bunji ke wondo ogum garan yo nge wonde dawla nge cameroun lungi cianga clema atengana yo dai lugo dan go nan bago de ga dai lunga akul president conseil constitutionnel ngamno ngahandu lungi cianga jean bernard padare yo yo mi ngani kete kada ngi daran yen kete dai ran yo nga yo dai chono yana na dai lunga tumong akul nge dai ya gala mang dai yo gum garan nge cameroun nan bago de yo joro yamera liari jo ga chono al kamani andu lunga ngo ko do bay yana ma ko ndadu go yana dan hu danan ceringa na ire dai mi go nge kete kalan yo nga so yana dan ma ko ndadu yo nge dai dinge dran ko ya ga handu wote habar ngono tele medre mi go sendio no kena no ko imol no Gabriel.

0: kavi kaviram kallaya kavi kalmaram kavi
1: wote apa ngam nongo sonde tanam yedene miyana na wal tak tak gada wi duga kamana ngi lewa saka ni tin kiyang na rawon sa sen hili kor kiyana kan ki aga du kiyo gara ka ngoro la felle ngai la rabam ko mi kala ko kri handa da habar ngam nongo matene nam ka ser ngam nongo matene na humu ga ay ngi wacha go habar ngam nongo sonde lu ngata gnar yo gayus ngana ta gnaru lu ngana kana be ciri ngawa ibrahim mi ngi ko lande kapite gni ngi ngom na da ya mi go wa mu cara lu gi tello ngi cana cok be gabriel la waraya on di residente ne diagram gi yer nyang ke dem gu gi cer nyen dem ngi mu cara lu fatime ka jamalatu ga ay wacha go mo ka da wi ga ilek manan ngoba sa ke ni tim ti ka kalkan la ke de pi di mi ko mo kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sa ugozi ya degi ga murtato zoe sa desie kara de chate tirugene anyar radio di labra tanda mina ko joko labra tanda mina dor ko yema inu ngoskinga ministra ayno haywana nga de élevage et de la production animale ayno professeur Abdelrahim Awad Tayeb yema inu ngoskinga odur kayano debitenga odur swale jawab odur fendini kayano odur fendra debite ayno odur merer Gordon Swara Audofena Odun debite nang Dunguna Ambakas Rirajim in the Gamere, Odur Swale Job of Fin, Odur Swala no Dur Job of Indra, Jani Bainina no Monazama and Sukoveda in the Tejeran, Findra Tejera Monazama in and Hirima, Udurgeni Kinga, Hirima no Sukodanga. Tejeran Santra, I know the control of the quality alimentary in Anu Masha in Aragana. Ago control gainer in a mash and mushrobade in a ye in Aragana control gang at Tejeran Udur Ama debitagana. Ago Minister of Fendin, Minister of Duru Walker Fendra, Mirena, Hiremano, Monazama Ganga Ganadilifani, Monazama in Hiremano Ganga. Ago in Aran Masha in Aranu Mushrobade and Aganadil control gainer. Ago ina druko ina tiriche ina razonda chika gana dirin raing. Tejiran uduru ministro na amara jawab uduru debita fendra gana. Jawabu gana dili net kar chenne. Tejiran ama debitana jawab amara chandra ago dili raindin. Ago jawab mire tiriindin. Terbara fatagre ago ina ana munazama ina sukoko dagindiga. Mirena ago maalia druko ina maalia druko dire ina munazama druko hirimena de indi. Ago mirena. Monazama ano sekoka indiga ano monazama druko ina ano genga ina ano control ina ram ina mashruba de ina ra gana genga mrana ago hirme medili geni kin tengenan adurfendine terabara okre adurfendra mrana ina ano qarara ina ra gana monazama di indin tejran debita fatagre ago monazama druko ina ano adur sheke gane de monazama ina ra gane de ago monazama control ina ra gana to jada ina ra gana mashe ago mashruba da gana dille ina ra gane cha gana tejran debita fatagre mashe ina ra control dille ge no ina ra yerkene de shiger ago santi ana se ha ana shaba ma durko chen tejran lazim ina no munazama yerkene dille control za gane de ago ina ra mashe mashruba da durko chika kar chika gana dille raine ina da zonda gana za dille raine dirga tejran dille nukinin terbara ministra ayno hayona faragre marana inaano mashaka inaano sobada durko munazama durko dida gana marana hanangi sobada an dida durko za marana yerkinde da sobada aro munazama durko dida gana inara didinai ina gasira gana za tumin marana dilli nukini terbara faragre mashaka ayno munazama ayno sobada dida gana za mara ministra kuraga gana za yerkinde mara gana sa kinde inara dilli Hermondo Tomendiga Tena Nukini, Ministra Droko, Ministra Anne Janivan Talimne, Ten, Ministra Anne Sienga, Ministra Anne Tahir Jung, Ministra Anne Tijarang, Araganayer Kindere Ago Manazama Sa Kindere, Hermame Dili Netker Gain and Ara Sobada Ganatuming Atena Droko Dili Nukini, Terba, Minister Marana Ina and Monazama and Suko Dag, Marana Dili, Ago Ina and Garinga Dili Dirni, Fargre. Ago asas nakaran mene sasana mul sa chubes nakaran tegena hirema no genna hirema dilli gennin terbara anga no vis ayno preza ayno assemblema udengar david udengar meren no kinni faragre ina ayno munazama zilli za gane da ago munazama mosili o magana ago ina ro si ayno ina ro control ayno mashan ina ro mashe mashruba da ganna yi ina ra gane de ina ra gana dilli gane de ina ra gana Amere boso shen zazim anga na yerkene ina ragna control mashe ye ina mashruba da gana angala da nawe ina gana ina durko ina dilli da tere be nunu kinga te wajibin terbara yema inu muskinga odurni anu Tanzania indega anga anu anu preza anu assemble tandanga eli kuluti chami mere yema inu yerkene odur anu kidri mortafoe sa oze anu assemble anu odur inyo anu alem interparlamentaire amarano debita gna odur chapchenin tejran odur anano prezano assemblée tandanga elikuluti chami oduterni
aynu grup aynu politik aynu afrikana gana udur taptendra yama aynu ladungu skinga udur turni tenni hadirchinni ni aynu tanzani durko chana durko hadirchinni preza aynu asambleya tendanga ilu kulitika mimrere ama gana udur dili votin mire bu aynu ina aynu grup aynu parlamenten indiga mire bi mirere ago mire bir nakini tegeren udur wakir mire bir nakara ilu kulitika mi za amarano parlema ano amarano parlema ni ano amal debitia ni ba bi hundo nakara ni ano afrikana ano grupa ano politika ano ni ano afrikana nakana janib ano te agubir nakene za hirima ano dur bir chendra amarano mambra ama dur parlema ano inter parlementara gana dili agu hirima ano dur post ano hirima ya chendra arko mre bozoner anko no anke ana preza ani ano aino gana indiga mere kere ono eskir anga ino preza ino tendanga ino preza ino pa ino nga asambile ino tendanga ili kuluti kemi mere eskir aino posta aino nakere te giren mere faragre janib aino kya ino janakara za mera gana yerkendere dili janib aino diplomasi nga janib aino parlama mar debita janib te gana dili da hirimende nga mere na dili da nukine terbara ima ino ngoski nga amara no komite ano amara komite international ano alamia merene itifal ano yom ano amara no yala la karashete ga mala ano yala karashete ga itifal ma te ima ino ngoski nga resimier mara itifal te itifal kendere te giran bi munasabe te anga ano sekretar ano sekretar general ama sindika ano muallimina amara yala karashete ga mala ano izana chat ngara nga mrena nukini nukini odur biroma odur karki anu abena kinga nukini ago jane ba bunasam itifal hondo yema anu amma malla yala karashati ga te durgu nukini zahiri ma anu amma yala karashati ga te na nukini faragre ina anu ya amma yala karashati ga ago murana hirma bi didin zahiri ma bi didin ina ara wukira anu mfursa chandini aano itifal hondo da itifal ana gende ki kante nukini za amara muallimina ago qarari ina ara gane di qarar aano hirima do ko ci umrana ishtira gende de tene do ko nukini tene nukini itifal ana iman muallinga mrana dil denni za amara muallimina ago yala dil krashatere ago yala gane ilim dil wasa cende ga tena dil da nukini terbara yemanu muskinga bimunasaba ayanu itifalan yala amaranu malla yala karashatiga platform ayana ma sindika ayanu sektor ayanu talim nga chat nga mre amana kolektif ayanu ansanya sektor ayanu muallimin nga chat nga marana marana itifalan yemanu muskinga itifal gayenin tajere bimunasabani itifalan ayanu alami ama malla ayanu yala karashatiga atene nukinin nukinin ayanu porto parol ayanu hashim kalam ayanu hundo platform nukinin faragre ama muallimina yuma ayno itifal bi munasaba yuma ayno bi munasaba ayno itifal hondo jiran ago janib ayno hirme dir ligendere yala lokola janib ayno ina wasa chendene talim dil wasa chendere haya hondo durko nafa gende ga tere nukini janib ayno talima ama rano muallimina gana dil ago marana tojad chenni zahirma dil liga chendere yala gana hirima dili wasa chendere ago bi mustaqbal hundo durko nafaindiga tena dili da nukini terbara yema yanu muskinga bi munasaba anga yanu preza yanu konsiko sesenal yanu ni yanu kamrun nga te ngando benena tegiran yanu preza yanu asambila yanu konsiko sesena yanu chad nga metri ja berner padere mrena a sur homa sur amarano dur conseco senal hirimendega no republica ne chat nga maraga na amarano durni anga no kamrun ayne prezano ayno enanga prezano conseco senal an kamrun benena maraga na kalwayngin bi munasaba ro ayna dur ko amarano kamrun ne chika ama mambra no dur ayno conseco senal an ne an kamrun hirimendega maraga na ago marana anga no nasrana alle ago marana sobur chenne anga nasarana ago zuluma alla tili gayne tejran marana za alla sobur chenne tili tili da nuki ja bernard padre mere amarana kamuruna gana anga no amara odur ke anu asambile anu conseil conseil hermanda gamra gana kalwayne labara tanda labara anu mene nga labara anu oronga labata na mena tosre labara ang jahasen yandrana telem gayus ankranya na kar sale mahamad sale saga ke mahmud ga sarangare dere donna kendere cabin technique

awoy radio diffusion nationale do ko glo as kad manam bisit naji ke do be tum bank boy songan ko doti kutuso wala naji ke do be te ni ke takaga do taji lo sol tu bolantu ade kondoy bolata ba ikem gongtu bay bal ku ji a ministere kon yan kula ko so do ronga iko su girjente manang ni ade ilarion ko takaga do ko mandang Ibaïque, Kriyane, Indandi Dote, Adi Boutou, Babarne, Comité National et Coordination de la Plateforme Nationale, Adi, Katanasrak Ngangay, Abarne, Ipé. Ibaï, Indandi Dote, Neriwa, Insul Santé, Ni, Taba, Ke Ronga, Ke Jova, Ronga, Naiko Gingwe. Adi, Nike, Président, Ke Dote, Commandant. Ni kon na secrétaire général que girji ministère ya santé publique a di ministère ki yan kula ko so do ronga ngi ko su gir jiret ko mandang ni ade di docteur no ji tolum Josephine Toralta Josephine taba ni kon na re nda ko mon go la rien konto to mandang ni ade re ngi ni commande mo ga ta ni autorité ni wa ni krang ni secrétaire général ya ministère ni yan kala ko so do ya kul ge ge ba nin ni ge ge re o to kom to ade ta da na malang na ji ko ran ke ngal ngai gu to idani na ji ko na ji ari ngara ko mun ni ba idan na Redia warna jiku sodoronga ye kosug ni degndurug ba majngai karuk i dendurug doy kinjignal doya dagto wale ko bay to yag kon girgidi jimalang na barne yaw wirone mani kike ba karuk doji kinjignal ale ba yagun muta to ni majikaduk kogi de ordan madugut ali ba re ke kie korkum sai kad sini moy kan iro da ta re de ro de ndulti no ya ke girge jig ka re ku moy ade de ndul ge i no ni ba ni no na ai ko na ji ake ngara kum na ji ko no kan na ye de den ne kad ke nge ke ko ni in ndeng ndeng lo coordination ke krang ge te ta da na ni ta ba kada ke unun bo o ke tadne kogi tam ye kada go sekle ke so doronga ni ba kada ndo ko bola o bini ye kada ara ke ko se ke sei o kada ke nya ke turun sei o baito ni ke kodember najeji bai ajara arun shek ni nana waktu kumtu ko mandang ni intan di dot na i maison des médias di kuji angge ko ndir na jigi ko mandang ringe ko ndir na jigi dot ni ba bola ando marji ni tawa kan na ko bosai to ada ban ne conférence de bani yan taro ban ni nana gi ya kan na jika di de ji ki kemite ko ko to so dan wuri te ba na jigi ka de ai de ji ba taro biasi ada ngi ko kono ni ne yan taro ba den de ge ade jin na ji ge ni ba do da si nya ke muta no kari ada ni ke na si ngar rim to bai ni ba ni to i de ke ger kle as ke men sei ni ba ai ke konjo rin na i akobi manimon ba ndang la i beo ni ko ko muta ni to ba technicien ya agronom ta de ke gere ke lo ko so do klandor ya gere ko so do klandor ni gere das ke mun kari ni ke ko muta ba i mariatna Emmanuel ni gige ya gerku sodondorni gerada su kemun o
ada nina tada ana me awam da sike inja ke keraga nana kada lok lagu keraragwa ba lok lagu do jurnalis gut ko mandanga da ba ne union de journalistes italiens au fondation Hirondelle ba raron chiti butu tu be ada nin koto nina indan don dura antok kogi ado wasun do ngegni kod mir najigu ne journalist gni o baito ngegu ko so do so societe civile ada ron do ko ro ya de ndulgute o de kono gerin ya geru ko so don dorgu ake njalo gu kurbem gute ni taba nin koto nina wadun na de tade yan taro bade gan na jigi ka de jindigi no nin na totun na dot ba nin o na ta tol ta te ni taba de jini gog o nge kon bego ni ba ka de ke gog ki la jin sei todo yan kon nin a totun na dot mandang ni mudala ma do yale na jian dor ke ka de yan ke sa asen ta den dul ni nina totun na dot mandang ada anon kuro gog teba dejen gog kada ke turkuman ke dam yedit no sai ba najiaman ke maju waito najiando ya gerge kada au kuro brakos gitu o kerang baito ba yani ko gni ke gogas kada ko ni ke kade awas kil kelaku so dosen alua ko ke de indanang ni ba age yani entra ga de angre ke pesticide go ko ko no re de era kla dot kari alua ki ya girenge ke ekol gte ake ki do kran te kya os ne kil kari alua ne ke tatol ta te bai tomba yani Ngeke ku dok le gut ndeng ndeng. Adi nge ko skill ke le ku do. Ba ki ye kenda dam kogi, do ji kogi ta. O ba ni ku kade ke gogu. Ko wa skill de krang bay ni ba. I de gne ngan tog. Kada un ne ndu. O bay to. Ngeke ni ku as kade na ji kin kuro de ta, kuro kos ke ngai gitu. O kerang bay bay ang gak na bandar ni scientific ni ba nin guno ni nene no nin ko ku kum te gemalang o na dot mandang ala yamal masrawa ni nai kon bir na jijin a wot kum te ta abar nai program nasional de lutte contre les cancers du sein et du col utérus a di e program ke aban tayani e moy kisi moy seita adnena wamba de jia go tok ningai dunia e jini jawun bolato o baito ta kujungon de ke jia ade ran kelana te ke klinik ta bai lengol labdan ke kembe ke nyamrat la ade kundoi bolani nino orndo orno kumbang sei mai rosi dom te tam ye kade nanen aje mbi gani nga mandege ake deke jago ko ko gerungo rodo ko mandang ni ba ma jingai kadna nan na je ko mbidite sai moy ni moy cancer kleya ngege ko do organisation mondiale ya santé ari lok lok bo na nda kum ngo ko ko do ronga e ko ko do kum lok do ni atla manang ni ni ne idan sai gokla ya digna rani taba dana yoko gokla ngai kon jagne awo yini ba inajia moy cancer koto oy nikum ba to nikita kuj ngon tu kono na ad jagi nga ne tu jingai adan do yedin na norn tam kan na nojin ne na jigun toni na ne dan si ba ke ntel na ne dan si ba isi dek jiang kadi ki ne limbi si se ad na jin nan den si to ku do si te ba ni ara si si kem dunia si ku kitle nja si dana ale ba ni ni dan la ni
I awi labdanta de leurensi kinjabate. Kon injirengang ine no bay. Ada leurensi ketana. Kadre kanserni gotoro itu ba kindan kumkede dodan roi tuo. Ya kadang ine gide moyinto. Ake kada inda in gide moyi gya muda sikari. Neba ninto ni na program ni nitel dans la baie na ishi de ki jam madag ne ay dai no moy ni moy cancer to ni gi ge kmadag geriri na le ba ma jinga ka de singne ay ne limbisi sai wo gerini kitna imbi marsi ke to deide ke moy ko to ni ngai ya kun dom kunda gari ne mamoud gasara lionel nomen garat da de simam di se sibay jay kum di kete gambier signela